0: Gela, Guangmo so.
1: Kitchen Marie, Lynch.
0: Liz. Wait, Baba.
2: Oh. Gigan Jeb, the Buddha Pomaja.
0: Did he say Hashira?
2: Sancho do Pomaji, Buddha Pomaja.
0: But at the kitchen, Hugh. Tasna Gibb.
2: Oh, guess she didn't wear. Ah, Toshi. Kissy Gigan, the Pomodona. Onslow. Hine, Hurduna. Oh, Onslow Jiva.
0: Hmm.
2: Shas.
3: Pomodona. Jemari.
2: Hmm.
3: Yimmy. Tasina, moving my bush. Now get to daddy, root to meva. Tondo Pomodona.
2: Pomi Bacarode. Pomi, eh? Roshi to see my son. Chicken.
0: 罗群群一马达是吧你好好接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧接吧 Papra leche.
3: Yem shoya khaso.
2: Ma shi de pomer rishi. Inde lo zai ngala chi.
0: Gela.
1: Lian me ba.
0: Me.
1: Kaba yong ma ba.
0: Yong ma ri.
1: Kaga.
0: Les.
1: Rang ge nga sam do nyu yu be. Pomer me chi za. Na le ngi mo do yo ma ri. Rani da ba chulo leng cha do ri. Na le nga ma do me za. Yu bu yong gu le ma ri. Nga ni doga chok be jin ju di ge da jin ju min ju xie de gu mo do min du. Rang ge nga sam lo ma da ya kha ri. Nian yong chol sam ma da ya kha ri.
3: Tanda nga he che ka wo do wa. Rani ye sa da chong za. Nga sam xie che. Gya bryo che wo da.
1: Nian rang le sun do gya bryo khen zhe che wo le. Qi le nian rang ge le ga gya bryo che yu. Na le ni xin da xie wo ma ri. Nian ji da ya le cha xa na. Nian ji da ya ya nga da ha do gya bu ri. Nian dan du me be gang zhe bo lo do gu yu. Tung do nian gya bryo kha che wo le.
3: Xia mei la. O ma re ma re ma re. Huang Shumei, tunda di tie le. Rang ge nga gya gya che yu le ba.
1: Rang ge xia mei lan ge ming ne bryo ga cha che. A gya gya che yin. Kha che yu. Ko ba zhu ga.
3: Tong zu yun ne ga che. Gu zhi di ge sang mo guang che. Sang ma xie zhu yi. Zhong zhe tuan song na. Su ngo gu che ne. Pei dao yu ma ri.
1: Yu nga, di da.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི Dilulo, Sumju Sokele Lebe, Tseba Namge, Chundu Ne Kimgi Gui, Pajawo, Pyrum Lashi, Jang Shi. Ryu Chi, Pyrum Lashi, Gi Gunzima Yinbe, Tseba Namge Ki. Pyrum Ni, Lashi, Tunze Zama Yinbara. Tiwe, Pyrji Rinne Ki, Shiden Kejin Shi Yinba, Sebo Shi Gi. Pyrum Samara, Pyrji Mima Ki, Melo Tongja Gi Lugyu Ta, Rinne, Tishin, Zawa Che Duyu. ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང
Pyrum tayo ni, sorze ta tuzu ki zhulin tabu yi. Tukji to ki gyubun nyomboro ten gui ba ta, chedaran jikbe gyubun ni, ceso ki parza ten gyu ro gui ba ta jati, ceba nam ye ki ta tayo ro gui ni ten yu shi. Pyrum keda ki dewe luzi ni, dewe kya yu di yin ba ta, te ya, Takle gyurim yongki gangne yin. Remora tashin, tseba namge ki, nawe takdansi, dagi yongsi. Mala debu gwane, gyubun tenre gyagi yubata. Tsundo nami naso ki, pegu jim gyabata. Duba gyaba, tenba, treba jen, chigu yongsi. Pegu dida chedara jigji, cha canwe remu shik chugi yongsi. Lagbe duba gyabdaan tiri ki, pyrung ki ca tabata juishe chenpo chegi yuushi. Goba legbe pyrung yinzhengwe choro duba chedo mabu chubgi yu. Duba changme ni, sowe semnyo yinla. Pyrung ki londe nyamba mebe sengdab te yashi. Da sembe pyrung ni, Tukchi nyebu yubata, shib tsagbe bundo la labu chanwa na, shaba la riba dabu tsuwa shik dergi yu. Nguanche, pyurum tukbu ni changara goche zamshi.
wenyang tengi chara. Pyurum di yutu ki gyali chuyani, rinne ki ponyi taburu kyursi. Tui ki gyundo chuy, tyurub sabi ngozara chewe gyundo ngonshin. Pyurum ki keda ni chuki ta denpa shihyu. Wendi do ta singla goy gyabwe goro chuyci. Chamdu ngumi rinne shusha ki sozele ya tablam sardu chungyu. Londe gyundo chuy tu, tie nang minam ki lochu ki ningju jikdu duyu. Teya, jilu chikdong chuki duju tunju loro chungwe, bolu guzi singgun di, Pyoegi barshin thongma thera nguen zingi yu. Jilu nidong ge loro. Pyoengjong chamdo chonggele jondo zong. Bolo siang guzei singgui la zin di ni. Gikab rinbe nguenmi rikne shuisha ge minxiong nang cui yu. Diru lo chuchi reji la lebe cibye ni. Na wui la zi ti gikab rinbe gyun zinba shi. Bolo guzei singgui la zi ki. Gyurim chazanla, le rim nishuru nyewa yu. Ti guayi jik norci, gangji la sub chayu rashi. Tira, kiedu pawe la zi kuna zang minbara, tadon ngangyu rinbu guayi yu shi. Pyuig yiksu, singi totu dogne jardi. Yigi sebu padun paratu, kuyo nyomboro, nian guayi yu shi. 天呢, 你些 sigam 当机, 心呢, 贵解于, 烈人客, 切续所, 烈不是, 老些别, 别准于, 这边去, 不为新贵去, 烈人苍马拉, 明色去, 空间去个月, 新贵节目呢, 罗十九号, 这个月吧, 空气, 贵着的, 老不强为, 去年松, 贵解别, 对不起, 空气, 插准土, 四月, 볼로고제 싱그니 튜즈 링슈 고로베 레림시시 뷰이기 댄주 직괴 갸바라 지르단 더와 카시 고기 유진 괴게 교로 죄베 괴지 직 코나 갸르하잠 유바타 괴게 규 낭퇴라 코시수 괴지 참마라 믹세기 뉴바데유 거브리 이그직 제와라 괴지민저와 죽장 제국이 역시 묘저 차슈기 급수 닌지라 리민 함바치기 제종래 괴철기매 태야 라제타 도르라 최감 체부태기 밀루십주 괴기업진 괴제타 빵리바 라보차와 정미인데 제베기 라보니보로 샤루토부시 차이 TWG 14부 야구발레 볼로구츠의 신고기 링내 규제기 링타 시에도 메바 뛰어 탱기 차라 볼로 신고기 미리 라시기 년자기 판대 초주로 캐바타 뛴 니가라 겐체베라 제네 꽤 깊다 종어를 용케 치마네 치마도 조시히 기주 사바 가주 용야 제베기 통마를 체바 지시 컨도 지도기 럽기히 Kongki, rengi ki chakdendu yunzin chi yu genri yue ba seboru dogu yue. Choku tida, meda ki bangchun seba dara, bolu shingui ki rewa saba gyebar chi. Chamduru, togan ki chixin ta, zangzham ki chudu, riden ki yangzhi jie cangma, gui ken so wu la zi ngombe shiden yin. Te chui ki shingui ta, yangzhi gui ni, 吃了电鬼的鱼文家局织机不明白的电所有了恰那明着我中国鱼是丁金总给陆剧龙学的能中国长博罗中牛为帕随应着天鬼鱼的天呢丁金以帕随应着是丁金以帕随应着你全都帕苏坦找我了干部银别明提的了托不是 通过时,拉了金皮都被通过时一边差呢。我们且没了来,东路帕水应着美容,车轮下起帕水应着竹节别卡别些呢。丁建起帕水应着人堂,寸把了切约。丁建总给我们人家学校民雄起老些所在的南天玉面我呢。帕水应着的,贵家就了,上路初松绝别东国把他。
ngang yu kya rinpo shi kwa yu yu shi. Talo, lo sumchu sugu yinbe chile chwe kye ni, chungdu ne pasu yangzhi le kwe kyeb ne teba tha. Dengjian zon ne mambu mebe pasu yangzhi kwe zhe ki gyun zinba shi. Chile chwe kye ki gichu chungshu yinbe lo san. Talo lo chob kye yin. Masi chile chwe kye ki kam ne, yangzhi kwe kyeb dan cha ne lo ni de sin rung. La zhe te zam toba me. Nyechara, gen chile chwege chiru lobzen chewara jokwe shing. Losan la chongdara yabushi chwechi. Gen la ki soje nangi lingen kale kashwe ti losan la zite yunshi. Tari kwe kye gyu lingen ni, hachan chegwe pasue yangzhi yazu kumbu kwe kye gyu shi. Tuesung kwe kye be zamchwe la mingsi ki kye gyu denbe gyuze rinxin chenpo yun. Tie chwe ne, Lakshi gweze topu gweba cwe jiyue. Losangi nguwene xena, tarigi jenzu ni toka wa xishi. Dingxian ki pasue yangzhi ni, karxin zangwe byule xihin. Wengya gabu karkia xe gwenbo xe. Genla ki, matu demdan lebe nyamnyona denne, Losan ki, yagzhu geba gyu. Qingwe serzam chebe, madu di kongi lola pabiyo. Madu yue kya. Do ti nangwe ni, Losan ki sambashi gargan yimin ti kashana madu doktab me. Tirdin, pamye kan yin. Kasha ci xedu. Terdien losan ki chenga yangzhi kasha gen zhe me kasha ro xun shi. Madu shekyu ni genzu tabu shi. Shekyu tebo ro nemba tanga. Losan ki ngamzha ya che che su. Kesi kapa kargyan ki madu shakma. Changma shi ne ozu guma chun tu.

0: nga o.
1: Nga nyob shwe, yaa mi tsaiga chinche.
2: Tangche, nga ranzane kyushit kye chimbri. Nga gen hawlaa shubi, di nga ranyin imto chedu.
1: Tabiasu. Yunga, chigri.
2: Chano, chiesh tizu sati ngani shiyoyin, linyaa machibchila.
1: Nye lincho.
2: Sati ngani shiabi, chieshi matiya kwaan loo ngarangi tuk maashi. Chungda, bye bye.

0: sang gu mi duwe a. Duwa.
1: Yak zi ni shang huna yi ni shang. Kye shi shi yu di tanda zi. Jie xi ga nang duwe di chui du qian yong duwe.
0: Kene huo zu ga.
1: Deng zi da, nyam li ni.

0: mi por tu sora ti ni lum ta ya karina ngo chal ki be gan de petros te nya sor chi na
1: o ta ha to
2: rang mi chang do ga dang gu ni ya gu ku ma chung e nga ta to che thu lo ji be a
1: o ji tao ji dang gu rang gu na ge chuo de wa an ye thu lo ji ro che bi tang de ran ne bu san za ni ya da do ma chen de su qi zhe
2: a nga na be ge le mi ta to che ya de jian lan shuo be na wa zhi du rang ting wen na be ge le su ta to che ge yue a
1: ni ya ma la ge neng ji ge ne ga zhe che yue
2: rang ba la
1: kuang ge qia xia le ma do nga na wa da neng ma ji
2: qia na a zha wen yu la
1: nga ya wo che ya de ba la le bie le xia ya che du ru ba
2: teng wen to rang ba la ge rang le tu gu xi da neng ge nye tingma kashi tongzhu rang pa la ge rang le tugu nan du shi da yun ne na ma kin be sor ji neng ge
1: shang nyugu du ge a pa la ge tugu nan bu rang ge hen zhi sa ku do lo ni xu na le nian kong gan bu da tong nian bu qian ma do xin da tu nyu me ke sheng wo neng a tugu neng ge yun ne kong ge yang yi yao ma qi ba ma nan ne bi si zhi be ma tugu neng ge yun ne
2: 罗你去哪了？那我们也不能去呗。大约休息，等歇没，空过些打算用的。你来让过去的，
1: 你妈虽然打到起过这，
2: 낙제 송예스는

0: nang sa sung gyeop chin yeng le ga di ga le din je yo ri sam sam ma chu yi ne nge che ne kon sa ga le ke yo ma ji tyu ni de mi du sang bu yo ji da che ne zhang ning ni xiu mi di bo la yin be
1: yi ne nang sa zhong ye ge bo la kong je le chong su kong ge pu nang sa sung gu yo ri yine agula kong kame sungya nyebu yo ma re nga nyi kecha si shiek me
0: kecha ma ji che ma ne nga yo rup nye rang ki shi ro chen
1: wane e
0: wane yin go chung
1: ya cha
0: hing

0: Rante da, nye dong shepzi di yangdo khab cha dwe.
1: Wane birisindo khab cha sha.
0: Nga tanda birisib yube ma che, tangge shira dwa. Ash.
1: Ya, rang karche son.
0: Che ma son, lubu top kya la. Guyu shibji kogi, tepdaya mangcha binkirji.
1: Sasasya, guyu kogi, guyu kodu rang dedandakta ma tepji. Gesi gang zhi kogi, parzi limza, lewecha khuryu tugu wa ma shi. Che sara, gyudan che guyu kogu ori, tinte zhidu gui.
0: Rishya, rangge du xieza, nga guyu ko gyudan lengi. Jemso, jemaso. Ma guyu kogi, guyu shibji kogi,
1: guyu shibji kogi.
0: Rangge gyungu tinze yudu, da chen rangge nga purni danje chakso khurkyu tubuchida.
1: Yonga.
0: Nyanya nga nalzo, yonga duwe. Ma nyanje purni dan da de yoshi.
1: Yonga, yonga, jod, jod.
0: Nga gyor a, nga gyor a. Rangge nga gyor la, nga gyor la che. Rangge ma gyor nga rigrda.
2: Mokli, ya ya, ba jie tang shi dung da, di cha zhe jia jie, jin bu pei gu da, di na le cho ding wu zhe yu zang, su guo pian bu qie ji, ya, ya, ya.
3: Nga dong gu mian, tong du dong bi na, nga ba jiu zhe xia zu wa.
2: A zi, dong xi kan nyun xi ya, kan han dong da,
3: yos, yos, dong da. Nga dong gu mian xie, dong gu mian.
2: Yong a, ma dong liu xio, nye ji di ji gan ne, jiu dap shi tong chu, ngui na mang su tuen, cha ki gyo gu yung shi dung wa, xio. 下达 PK 者 PK 秀
3: 但是 就对不对 就没这块是吗
1: 让 车子擦什么
0: 车子擦死
1: Mora Merkur Sida Thakri, Merkur Sida Thakri,
0: Merkur Sida Thakri. Rathang San Lamar Jinbe, Khane Ji Gyor Deje, Gyo Sinda.
1: Chen Nga Gosu Unda.
0: Inda. Shuk Shiz Inda.
1: Oh.
0: Dile shuk shiz. Ash, ash, ash, ara, ash, ra, ash, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara,
1: 休息差的鬼，休息差的呢？你休息从此结束。
0: 让那边那卡路下来，你让了，打卡登个月没，还苦不得啊？
1: 打卡登个月是？
0: 没顾不停这，停这是啊。
1: 打卡
0: 是有没有过错是没？过错呗，说实话。前段子那卡去过没？让开心不是吧？

0: Amla, ne çeyo? Ne çeyo? Bala gaba teso?
1: Gunse chale du, ngas ne teso?
0: Anle. Amla. Kiesi ngare, dos te chasu. Yine sheb dezu, ngare simna sambu dige meyela.
1: Nye shingi yu. Samshi ye tugi, rangi nye chi duru ba. Yine, xiao yu, ame rang xie ya ju, ngini kimzang de li jie lo jub zhang zhu gi, di, ngas ne ngini na zhi. Ba la ge rang yao neng du gu, kesi xie be gezi de zu, tamashu a, ba la ge se na, ma zho yung zhi.

0: Bazi.
1: Chimsup thangla karo thuga thien yin be.
2: Chimsup thangla dakpa karo thuga thien na chimsup thung chi kha chang shu shu je sha na yin be. Samle den se me chher da.
3: Tinde khaba khaba khaba. Nga su gu de ramin do.
2: Ah
3: le. Ah. Kini to da nga lo ye mun do we.

0: Nyan, tiran chayaw. Uta rin chuzhi.
1: Yach.
0: Nyan lan shepshu dik buwaan chi jie. Zechib shiro slibi. Zechib o pomas chibi.
1: Kari. Rangka nye zechib jie jie kharchi ka?
0: Rang zechib di chile zechib ta rimi du. Lakwa yang yang rengcha. Kebi baya gu ne kyun dungu mdu gu. Nyan lop zan chitan ka chuzi le shita ka kyo.
1: Rang chumin shuri sasay chunga. Nye tun dar chudu chi.
0: Ma rang karo ribu. Tun ta di masinia karo ga chudu chi gao chiu.
1: Chop sal. Rang ka du nye karo chabri a.
2: A.
1: Rang nam yu yag zi demdaga. Paki ma chen yong dugu a. Ri. Nye yang yi ma shim chi rang da zumdu suyub ri. Yine rang ge gyog dun zi. Soso mikse wang zi zhenye yor ribi.
0: Ma shi, nga rang ge lo la qin buzhi la, nian lo la rang qin su. Tien zhe yu na karo zhigu ribi, kari mikse wang zi sik zhe, pe zui kama san zam ribi.
1: Tu gyu nian rang, guo cha ge ga le, tom ji xip shidu sam chu. Tanda lu bu top ya le, chung gu tin zhe gres cha bri a.
0: Nian guo cui ma song ka su re.
1: Yong a, yong a. Rang nian lo la, to zi qin bu. Kei lin qiu, yini hali ya khariyo zhi. Raa ma xin ni, nian lo la qin bi pu maang bui gi gi che chi zhi. Raa ga xie da neng xin qie na, lo la doz qin bi da ga garo zhi gu yu si. Tin zhe qie na nga garo chang ka ti ya miyab qiu zhi ba.
0: Ta raa chu miyab khar xie yu, tong ta di yin lo ha zhi ba. Ma xin ni, nian raa chu du hi du qin yu yu.
1: Raa ga ge bi zi la di ge, ta da nian xiong li ha na la bong xia yu. Tato nga lop tse ma che ba, nye zi zi bji, tato kar chi zi yu a. Che na rangge nye su gui na lo gi, chabu yen che ne che, chudu chi zi yu bi a.
0: Yung a, nye rang jala zi bdi, ngar chudu ca cha bji, nye guang da slip cho. Nye rangge garo chang tia me bche ri se a di nga mutu me. Rang xe dan che na, gaba yu ni, garo me dik bche, gaba me bda garo chik gu bi.
1: Pian zui gaba yu bda ga, yu rin garo gi, jawa zu gui bi, nye ba yu ma shi. Song tui ga ne cha xa ne, pian zui lo la chi, gu bu chu ne, Tamade, kengi xia tu bian ye bu me ba. Pian zui lo le qi ne, yin ji garo zhi gu ya yo ma ri la. Garo zhi ne, yin ji chan si ge gu ya me ba.
0: Ran ge ka ya si se, ku lung me bu xie gi. Ran ge yu ce le ga bu kia ya gi, sam bu ki jia ma da zui bu ying. Ran ge xie dan qie ne, xi sun ka ri ne ke qi bu ma du gu. Qie ne ma zu sun bo de ha zhu le.

0: rang kyo ma hip chla
1: hoti
0: so so chla
2: sida
1: chongso de ge changmul lyeon bacha duge
2: tabya je tutor hago ju jaesa chusa skabi simodo gyeonggyo chempo ba ine chongso de ge motyo de shaya mi do yakshu chun thora ohne ga yoba simodo pine chusa ya ni ge do
0: chena kinzu mi ngzo oro chig mar be
2: chibu tin de mi kwa cha ga dogre ya me na kina ni ge ohne ge re ter ge de yu ma thu do kwa cha ga dogyu ro ba che do mi do
1: si
0: we sob se chila
1: kem do kem do
0: jala mang bu tin de ngzo ka ba o ga dogre
1: shindal kes me ba ala le dyung al o gyu ri
0: we jala mang ge kan da tha ring ge o gre ming ra ni le yo mar be
1: xi ma do su yo de li kai hun zun ni lam dan diao ji tan de tu le zi zi wo me ma do ro bu che tong ye yo ma ji
0: zi si wo ma e
1: ma gyo zo ro chi da dom na di ge tong wo sa che wo da yin da yin da ro bu chi a di ge yo a chang mo bo xia

0: nga cha ge zhe zhe me be.
1: Rang che bu jian yin guo qiong, ka ru guo, ka la xin bu sa ga zhu ge, ka sa ga xie da.
0: Ah. Cha ge zhe ne ka la sa ya che, ni ba dan ne ka la sa ya che, qin zui ji zuo ge zhe wa zu dan chuo mie bu jin zhe zhe be.
1: Ho zi, da rang ge nga zuo cu tong ju qi yu be.
0: Che na rang, zhe gong xin de du ge.
1: Rang ge zhe yue ke san rang du wa, nguan ge bu e, ki bu yor da.
0: Mm.

nga sa nyi to nye ne ling xi thon do lo yo nye min do nga mu rang ge to chi cha za nga chi bi na mu ran na wo ji bu yong ge me zo nga nyi ji ma ke ji tu zo yin na

0: kang so nachu bla jagla olri tatang su gona ta nam chi ma a tatap chong da wi gona ta mo so nachu ke yak ki duje che chu so ri ta dudu da ina ta jokpa ru ro tu ta taran zom ri
1: nachu ru phim na ki gi char jin ta ju ju jin ni su su je du ge bi jin ye xu xia ji da di ge de tu xin bi so ye zhang da xi yin da xi 양배 창당 냠종 가득

0: 직들 찬용 안다 다발 중요하다스 내 친이나 무디야 저랑 좀 저공에 뒤도베 뒤도록 뎁자 치러 동해다 빠주 페이지에 돌아 축체 동해
1: 에미 조코키 톰보 로리 리만디 파라 토르 쳔파티 yilin cincir jijab jo ta kha tra tha me ba re emi jo ko so pi tini su jo ko yilin cincir me ni cho ta tu sir ta so za so pi li don pye shin yo ba re te ta tin chong jo chanang kien chen jap kha ta so yin nyam tri tho zo nyar jo song lan che wa tong de men ju ba ta che chi che ran ba yu wa so nga ji la zar kha nga to yong xi yu ba ta che lin khi bi jin de yin ta la la zar ku ju ta dam zu jong de zhi chi yu ba re Namli zon yin ro cho di yaw zhe tini ji qi li la zi ba mi ma tong zhe ji. Da lo zon ki ro jo ma ngu gu chi nga jia nga zhe zon li xi di tu sir xi bi e mi yo song ta. Yi zi yo song cha di tong hain. Da lo zon yong se yo kho ki tong bo zon chi zi sang zin zo yu ji song ba di. Da da yo kong tong li di e ma xiang ki mang cho cho yong bong pan no ta chun jian zhu yi ga din tong li sen jo yu ba di. Dalu ce, e ma xiang ge, yo kong dam zu xie tang la, li ju tang de, yo kong yin tong li de, yong bong pan no tang, chun jia yong yi ga ding tong li se, zi ne, dam zu xie yu pa re. Nao li zong e ma xiang ge, xiang zhang, zha xie tong zhe ji. Dalu nga zo, ma le bi ju, dong xiu qie le dong a tang, yo song ji bi cien gen le, de yin, yin le la zi ren zao chi xie xiu, qie le dong a ji, xie pa ma zi, yo kong yin dap jia yang, mong chi ni tang, ni dong la za para, qie le dang yo. Dabra, yo ko chung, yi jian ni shil ha zang, zong zin xi song ba li. Xiamla, san jian du di ka qi zi ru.
2: Nye di yu zhi jiang dang, liang ni ge, qi ge qe sa ke li dang na yu di ti xi bie xie gu, la sa pe wa dang, ke li nga jing nga, li dung zong ni. Dang zang ni zhi dang, ma yin bang jua ra san tu, xing zhu li su la ni bu di ti xi ji. Ke li ji jian na yu ra pi ji dong di yu bie, qi ma ngu gu dong xue ni ki zang ni dang zhi zu, dung dong dong zi yu ba xi. Ni xi gong, qiong zhi zong ge, Kei dian li me du yin da zong ni wa taan, me bi shi dong kin sen pa jia taan ni ki zang ni jie, lo su taan, no bar zi ba. Chong ni ra, ren kan xia yu so, qia kong men zhao yi, li ni jik dong jia mi, zhuk yu ren song kong di xi yu bi, zong di lo kien lo dian ba taan, xin zhu mang zu la li yu jie, go ka diya ba shi. Ni xi gong bo zong, kan yu xiang ke, ga sun bi. Ye gui zi ren ni yu go ra xie go bi wa taan, yu dian zong mi bi, qia dian li si ju ji, cha tian xiao ma zi. Pu shu ni taan, ngan dian ki la zing di xi bi, zi go taan, 昨天天里间南站了跟着旧吧三天前天天数视频胖松个别写过节酿的拍拍戏你的肉体总给决定作为刚他们续别写过拍拍的写过一道南西有个不要大胆这头大把点长的肉体也是着重客的铁道大念头素质那笔童年刚他们续别写过神头可马戏着重客间子把大马索人力站酿的直接写拍戏 你可以讲你们总监这里找所有档扩充车控所没总电价节用的这把档当地南中将写把戏用的呢你可以定义一下每次过夜档每趟路必须西北车节电价黑价所三十几把马戏每次档拉着档门呢看到南中央用的西北每次电价节建在四十把档电送给他的电的写把戏
3: 接下来你当年是在主路黑马来也各位接近用了钢控特性真的各定比当场当本真的你车内扎上做白节真的能够出发的如果我们不正解三名文两个装备白了弄给的用了音乐节最重大的度把当钢控的真的把车让让给子女刚月我也要把车
1: 三家进入的出价都比钢控真的大着你车让兄弟用最重来牛肉心当当

0: ngata amazoners ma do duri le ke phiya me
1: pala ni ha hu gi nga zu na du ji nam ne sa yo ma ji kirang ge du do ji ji si ka le ge sha ta si yi ne kirang ge ji guo ma che ba cha xia nian le ni ji zhou qi du kirang ge le ge phi wu shu bu mi su gu bu na ke ro che be ma se tong tong tu chu chi ro che za nga zu nam ju shi ding ku da di ma che kon chu nga ge myu hu kanda tanda sanje zhong liang mi chang mian ye zhu zhi li ge pin ye xin ku wa shi ki lang ge ye duo chu le mo yu a
0: a le rang duan chu le yu san xi du ge nga wan xi ma de be
2: ji ni jie zhou ha ge mu a ge cha la guo ge ma ma ma yu da ne sa la yu san xi mu de ge
0: xia cheng rang ge zhong mu
2: ji ni ha hu yu ba ba yu er ge zhu zhi bo chu zhen de xi guo de ba
0: pa mo nyo mo di yi na ke du yi ne nga san jie le ge chi ge
2: yu di rang ge xi da nuo bu da ni le ba ba le su xiao de ba rang sam xie ta jian de ku ba yong zhe Baba, mesti juga agak nampak sih. Ini murang ke kimbe, mima aku juga curi lagi pesisha. Tadah ngan su curi lagi mau pergi na, cangdi mekar segre. Hasan kasih mekar beri segre. Hasan ke mingce dah curi baju kaki kecik le ah.
1: Ji,
0: mingca kecik bu yin dian beri. Nye mingca ke cedu, kimsi tangjun yungur be.

0: Kintu orgyo me pimi judu naga mendidu zu. Lo debji, nge khala tenpa yu.
1: Chena debya.
2: Bala, kinang nga sung nabye.
0: Yo.
2: Rang ka chaka yun ba?
1: Ah, zi. Nye tsu ye dangbi.
2: Kinang nga midi ye dangji kanna nye ba?
1: Ah, zi. Midi nama rukyu sha zi, tsu yun chou ma rbya.
0: Yo. Nye xie nyo. Nye nama yun yal uzu ye ma shi. Rang ka rungu nga mudu chi ya gu de yin.
2: Ni mdi xa si ma shi? Rinye ma jan gul da?
1: Jinze xie nye yorbi.
0: Ke chi ma shi. Tandu yue ho, mama al goyin de yu zao. Mama qin su no. Nga rang zu mudu suwa geyo shi ba. Ma shi ni, di yu lo. Nga pi yu bi, yue ho da zang pa me ba.
2: Mama zho si ma chi?
1: Zho ma si ba kari yin na. Na ni long go mama shan si chin bari di, tamo di ka chay bari ba. Di ma chi, kun zu rigo chi go yue zang. Tui nam yang, di di si ma chi.
3: Baya, tu sing da.
4: Please.
2: Song yo.
3: Si, pomi yo.
2: Nye rang kis shi ya chi yu. Kis mama, wane di ne ka chay si shi bie?
3: Di uji guji nian gyuri.
2: Rang xie dan qie ne, uji ge kien zha yu lem ne, nam zha di ne ka chay wu shi bie?
3: Pomi yo, man zu mama jik jim yu zha, kong rim ka tang ni shu shi.
2: Jik jim nian ka chim di zha yu shi bie? San jia zhong dia le, yang wu min du bie?
3: Tu tu jang ge ne wo zu mian zha. Ma tong de le yu zhu min da. Zhuo.
4: Yes.
2: Di. Tian zu qia yao di zhe yu shi bie.
5: Ha si, baba, di zhe qian ni ge sa da qu le ji. Ke si ma ma ge xie bie.

0: Di shuala de nga zu de kaka chocha nga de dhokwa nga de dhwa zila gongso rinji dhende xeab chocha wala ni dhamin dhende sem na kazo cheba chung.
1: Cheba chung zi chung mi digi yang zom gi. Dendur chuk di ji, zemlin sa chua ka ne pepe din shuwa ta nyam du, digar gwar xe chabu chung we ha jang gabu chung. Ta di din shuwa nam reng kim ki gwa za ne dendur cheba tong du, sim gui ce mi tip chung. Jime dendur nan din shuwa cor chum zhe ngar we lepa to be mun dun shuwa yin xie sung puri. Gangguo Zhen Xu Bacu, Mei Gong Qian Zong Le Xu Di, Sa Tui Chong Sip Ki Ling Nian Yam Lin Qi Xiao Tu, Nie Su Chen Bu Gie Ji, Ji Mei Zhen Du Nan Xu Gu, Che Di Qiu Cu Ji. Jin De Ge Bei Ci Xin Ni, Nie Du Ni Shi Zhe Chu Lü, Zhong Gui Pei Ge Hima La Ye Ge Wei Ge Ji Xiong Lam, Gangguo Ta Se Zhen Du Ge Tong Bu Sun Bu Di, Ha Se Chong Guo Zhen Du Qi Gu Ji. Ji Ci Xin Ni Ki, Nga Zhe Qiu Su Gu Tang Ga Mu Jue Er, Guo Zu Gu Yin Xin, Pen Zhong Song Ga Chi Lam Ta, Ying Ne Chi Lam Qiu Ri Jin Di, Ti Xin, Pen Zhong Long Tian Yan Tian Li Gu.

gondi rinmo pala kye ne chone che yu ni? Chi cha ra do yu to gandu cho xinwe soja cu dunba nyangji di yinmu. Yina ya, soja kashi ji la tile lakbe rawa yu. Lore jinda chukji ne sanglo jinda nipe par ni? Sadu namshi changshu ki tu yinba ta. Tiring zui ta, gua jia. Gua wang ngarin cu ngajira, gama cuiwe tui zi xerba shi.

ngame kabera ngana jela chakum chilong yu senaya gwentu gi satoro sabu mebe sezu zasun ta zebale xian kang ya me chanu ma we seri tidaki gwentu gi lubu sezu la ko we gu gu gong kabu shi segi pugu ya u me tu changboro to ne khasap che gu kwanzu kandup jidup ki mangzam sena tasu gwentu che tobe Xio nga la cha duen ya, se mang zam nye gyu che du shi. Sekba ni, kang chung sa du ken den sok cha shi re ti. Ti da, gung ka sibab mi, xie dong ye me kuy tu chung ne che ba ta. Xio bong nga ba ni, chi ri tuan chin di. 你们晓得，矿主呢？谁催有土那边约别？船长们以为我多不去催土地去。铁达的钱呢？今年推最沉重土不嘛塞，先擦在塞在家青牛都当土。推从那个汤爱水推最立即切不去，擦在小在家青牛都当土。 Kesi se tsuyo wara, tu tsuyo goji lukdun cheba teni, chari tsuyo gondro chebe tabju chesi yinze. Se tsuyo lukdun tunba shik dambu chayu teni, gondye ki tabshi xian shishi. Teya, zishin kebya chung cheba ta, chosi nima ra chobe saja ta, se tsuyo sara damse che tse, nunshu mambu dun migui bara, seri mambu ragui bashi. Sibu mao we shinga ti, chiu nam ki se cui yu tu dangbu che duen ni. Tera, duen zhe du gup su lu be, sabu yu mabu sa yu yu be shi. Ma shi sa xin nang tu, se ri yu pi sum cobo yu ya, kong mu gidi ta, cha sek be, teru zhogu me. Ka yin si na, kwanzo yu xiao du sa ja ta, ta ring cha bie, gyu xia lu tian ji la, nu zai shu qian bu se zhu yu shi. Tie ya, nu zai se zhu yu ngan guo qia jie de, kwanzo po ru ma gui tu po ji me. Tie jie de kwanzo gang bu tong tong shu dan tian ba de le dian ne, gang ge keng ji ngang, tou gang tuo zhu ju qing yue.

Teya, tabzu tingma che tara gowa pori shi yi zhanzhe chwe ne nambar ge di. Kyozu nang ki gowa mo ta, guzhu cho so so ro lo su ye ne, gebe coba che ju menzha wa shi chuba shi. Kyushu ti ni ni, zui ju chung shu di yin la. Dupshu che shu ki gowa po ti nga gong yi kyozu nang, gowa go cha ni shu la zang yu. Zhen zui le pa ma ta, lo na ge shi xia xie xie ma cho ta, nar ma zun be gowa po ri nam nyam du du ne, gowa po shen kyozu shik chubi yue jing. Te zui, gebe kyozu ni goro tu pan chu cong che ne du ki yu. Kator kutor ki naba chaba le, gebe tu zi ngoy sun go cho ba sun ki yu. Tini kwaada tangwa si yindi, ti gowa puri xianzo niwara jarjume. Gorshib che yin chep jiktu, jimba ta rima donwa tini ngagong tangwa kyabja chepshiri. Koni gyebu shik tang jawara, rangi kyozo dagire zunzin chigiyo. Koi gabu chi se gowa muri ti chaji chi si me. Goba kwa ya, a che utu ne su kyaar me. Kwa ni dashib che ke we, koi ndi ne chuzi lao we gowa mo shi yue ba xie che. Dui to la da gyu ba xin sam duen chung shi. Go ye garo jigwe tu zi ni dawa chung yi ba ne sang lue dawa thangbyo pari yin ba ta. Tu gup tie ring cong ngon bo chang ara che shu ki tu shi. Kwan zo garo jig ring tu dang zi ge ki me la. Mewa jiewe chariyen tiwe mebara. Yueba ni jido ta changara kuna shi. Ti na changara chiwe tuzu su garo jiba ti ni miyu jik rangi chedu yin ti. Ti ni chogu nam chosin jamla seri pyozum chobe yerdu su gegyu chedu shi. Gwendu tuzu, Tsongwenbu jamki tangwe ta zadan jenzam kuy ti ngasa ne zanam nyi ne kya chakira kyuriyo. Tidara gwagyara, topje gwenbe nyinga chesin yuwa ta. Chuchen taya rimshin targa jik yuwa be gowwe tongchu gwenboro kyu chukutsu. Lore tukup te la, kwa ye, rintang xiedu mebe, nebu zhushu shik zamgi yu. Tini, tsonegi nyinga seche zammanyin bara, tiwe, gyuba begyu, lengen zhube chedu shi. Teya, mibu jenki soja xien ta jawara, kwa ye la ya, pori ta muri soso kyudu chebe nangzu yu ti. Gebe tuzi pyubi, tuzi xie nang pomo ka soso kyodo che ne cowara rugi yu. Dini, goya po co le chubi coba xie yinba ta. Dini, guchu ta, go ama le chubi coba xie shi. Kwanzo, cone kuygo minzo wara ka cham ne cowara rugi yu na ya. Teya, bügü si tüyba çi xin tu, kwanzu tüy jik tu, kyozu chunju mabu xik, chosi camge ne, hojo su, nebü lamla, xu xin yub si.
Kenny, Jacob Ginarowe, Jushuji Reti Lamparane, Konzoro, Ja Tobati, Sesu Rumwe, Kazakambota, Loma Gambale, Shankaya Matu Borun Yongshi, Tingma Sajutini, Konzo Terre Kade Joktapsi, Tetsunsu, Konzoya, Tembara Susan Tajito Chiki. Dorna, Tini, Sola Tobie, Jushu Chishi. Que Jinye Yuva Hakuata. Jingu Pukarbu Kendu Sembata. Kupkarbu Tini, Zasirbu Munsu, Munse Chile Tueting. Ti Rodara Neda Dongwe, Nuba Shukchen Tengi Yu. Gwaje, Chaju Nurbata, Pangju Nurzele. 관조급시 링 니글레 유튜브 중요냐

0: Gelin la, kom kyunu masu. Kerang sumti. Nye da de kelen tu smarsha.
1: Chen de rin na zun na yuan ya kali na.
0: Kerang sum taxi. Tirin ama yon tak da imcha.
1: Yon de bena. Ran lam sa pa lo yu.
0: Gwamu tsu, sumpu tsu isu.
1: Uda, rangi hiyun bejala pa kiroji. Nga zui longju chidu mdu.

0: Tada, kasang ngon zui de gyuntuo shidang bichin, rangka chen na
1: ingi dito,
0: di sa de gyuntuo to shidang duwe. Nga chen na,
1: ingi xiao,
0: mi di rang cek du, rang garo ribe.
1: Zi, rang garo ngone chayin de bish duwa.
0: Nga de na, tubu dige, nimdo nimdi chen na yao yong ba.
2: Xiao xiao.
3: Zha ying, ni khar xin yin ba?
2: Ma khar xin yin me, rangka sep xin garo.
3: Nga sep xin me? Nga gong si de yong zho yin, rang ye nga che xie ma tep xie, nga nyong zho ma zho ni yong duwe.
2: Xiao xiao, ye xie ba nyong da. Nye,
4: gu wan, di le rang lo yu, di gu song zang, gong zha le gu de bi na, ya gu yo ma ri. Xiao xiao le, nyong zho ma zho ni ge ri.
2: Che ne nye pa lo zho gu, yong duwa.

0: tungu to ran tung bi nim di. Nye nam dal ran ki ga yong bi.
1: Ali, jibi, nye ra sim na kutu je yong ma de xie chung a.
0: Yine nga pi ge li du. Ki zu nung tu pir ca xia. Di nim di nga lu bu tu sim de xie ra chu. Nye xie ne. 让我打开节目用的三处。

0: Tiringi nesu tiririshi. Purgyube chodun nuba tsukhamchi yakshi. Lakbardu shudru lomba sonza lamchina yang gyapuriyadshi. Yaomo chunu shudru gane chita shokshi. Ngandu dakwa chita shokyu. Ine tirinang daga mashi. Nga rang chili yorshi. Ransamdo da nga rangi lungtu piroshi ngedirishita. Lulu jaduishi.
1: Chia sabi.
0: Kwa zuinda.

0: shibu dindrei le lobchung chigi be. Champi gib marwa. Champi mes dige. Ikze dangla mo besa marwe.
1: Mogo, nga tanda na chudo sigi, yine kap gyo mes sepi na, sani ni jo gyo ma chibi.
0: Gongbu shu, ikze gyan mo dong.
1: Mogo, tiri yi gyo dangji, ra chu chigi. Xiaomo me nele, nga le gyo chup chigi, jima ne xiaomo nye kengen chingmi.
0: Garoi mogo be.
1: Xiaomo ge nga garoi sigi wo chibi.
0: Dindrei che karche ga, di nye al kengen chanpu chigi be.
1: Wei wei, tanda nga gyan chung chia yao chung mo sung, jima nye rang kili xie wo.
0: Yonga yonga, chen rang lop chung chis, nye rang nye nyawa chingu, chuti tong ya ma chip chi.
1: Rang din zhe yag la, rang nye po nye rang xia wei wei, rang jibu yu be ma zhe simpe sang gu shi ra du, rang mian nga kinti chung shi.
0: Di le lop chung chi, lam sang lo le yung.
1: Oh, chil zhudi sab so chi la.
0: Xin su,

Xiaomo, di ran ke li be pa ti di. Ran ge ga bu yom xiao. Chou wei zhu leng an zu, su su sung ge qian ni, dian jia da ding zu yom qi guo ji. Yi ne ge leng an zu, ding zu pa yu wei ne. Xi ne de bu da, ran wan yong gu ji. Ran ti wei jian yak dou yak zi yong be, mi du xu yi. Nga jiao ma lai xia li qin jie, ba jia ga zhou yu. Ji ma tu ya ge ku ge yu xiao. Li Yanbing

0: kabar jang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: tor chung zhe gu mie suan dian jia qing gu jing leng yu ge cong gan ha tor chung zhe gu le zu ge mie suan dian jia la tu nan xie gu ta man tian mie shuo la mie pi ju xie mie shuo ni suo ta de zhe lan ha dian jia tian gu xi zhen ne sa la yin zhuo xie gu xin ki zi mie yun chung zhe kan zhen leng bu da da ta mie suan de dun jiang cha ti jin se yong gu yi le dun mie de ni zhi wo yang ta ba ta yong yu ru ku rim de bu jie yi guan de kan zhen ta rang yu xie gu sun mie suan zhe gu ta suo ta de zhi xie zhuo sa la yin zhuo xie gu xin ki zi mie yun chung zhe yang ta be guo de zhi xie pi zhuo xie de dian jiang ding song yong xie gu